0: Lingali mo jabi na kala mbaka bu. Viya, ngaka, viya, bu, jangana, viya, ka, jaka. Lingali mo jabi na kala mbaka bu.
1: Angu wa timi ya mshoji. Kwa kwa lumeta kabuna.